na me kwa kwan to die kwan die me ma boni me kwa won so de wa wale acha e yo sta wi boni ne na won tu me wo e ma ni frani na te so mo bra won kwa po ma na me ma su ti fo ti a sa me ma mu kata me na me ne wo kata yi

ti akofi krament ba bia wo bia mia so bia urade mi kuna me do nanya me nam na hu mo proso na samre wadi awadi ai da hu kire waliem wo kristo nya me je nya me ba nya me so so kofi krament ba bia wo bia amin shrawo.

Ọdọ ẹwọ abodo chariot ni yẹ mu yẹ ẹnya hu ya ọdọ nya hu chire e me ma no ho so se me di nipa ẹni abofu ọ chachire makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo eya wotra ni betina amma wasem na ya cha wasem mbe nya uya yesu wo abrapo ni na